0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Selamat gari peringat, terus ke awak ngelat ngari kita isar itu, kita mulai ngau WiFi miri.

anong kuwai tu ka radio station lo kita. Terus kaninga YFM iba miri, kena merinang kita. Viviana ni Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Segulai, sejalai.

Ang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kany